0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na 119, umurongo w'ijana na 5.
1: Nshuti bakunzi b'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni akanya ko kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo mushobore kuhigira ijambo ry'ubugingo. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo mutegurirwa na Julien Manirambona, mukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabahaye ikaze. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana ishoboye kandi atahwanye nawe ku isi no mu ijuru. Turagushimiye ko wamudukorera ibyiza n'ibitangaza mbere ukatubonera n'ikirushirije kuba cyiza mu kuduha ijambo ryawe ritanga ubugingo. Data, ndasenze kugira ngo iri jambo ugiye kujyumva wese rigire icyo rimuhinduye, afate ingingo yo kuguhitamo no kugendana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya 28. Iby'imyambaro y'abaherezi. Kandi uze wigize hafi yawe Aroni mukugwawe n'abana biwe, ubarobanure mu Bisirayeli kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Aroni nyene na Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari abana biwe, uzujishishirize Aroni mukugwawe imyambaro izibe iyejejwe yo kumutera icyubahiro no kumushariza. Kandi uzubwire abahinga bose abo nujuje impwemu y'ubwenge ngo bajishe imyambaro ya Aroni yo kumurobanura kugira ngo ankorere igikorwa cy'ubuherezi. Iyi abe ariyo myambaro bazojisha. Umupfuko wo kwambara mu gikiriza n'umwambaro witwa efodi n'umwinjiro n'ikanzo y'insobane n'igitambara cyo kuzingira ku mutwe n'umukanda. Nuko baze bajishire Aroni mukugwawe n'abana biwe imyambaro izibe iyejejwe kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Baze bakoreshe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere, umwambaro witwa efodi. Umwambaro witwa efodi baze bawujishishe intahe z'izahabu n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza, ujishwe n'abahinga babyo. Uzugire ibizana bibiri byo ku bitugu bifate ku nzano zayo zompi kugira ngo biwufatanirize hamwe. Kandi umusipi ujishwe n'abahinga ujishiwe kuri wo kuwukenyeza uzujishwe nkawo ube kimwe nawo. Baze bawujishe mu ntahe z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe, no mu z'amashigisha, no mu zisa n'agahama, no mu zera derere nziza zihinzwe neza. Kandi uze wabire utubuyenge tubiri twitwa Shohamu, utwandike kwa amazina y'abana ba Isirayeli mu buryo bwo guca amagagwa. Mu mazina ya uze wandike atandatu kukabuyenge kamwe, kuyandi atandatu uyandike kukandi kabuyenge nkuko bakurikiranye. Nkuko umuntu azi guca amagagwe kukabuyenge ko kudoma ikimenyetso, abe ariko nawe wandika amazina y'abana ba Isirayeli kuri utwo tubuyenge twompi. Uheze uturumike mu tugenegene tw'izahabu, utere utwo tubuyenge twompi ahahera ku bitugu ku bizana bya efodi, tubere Abisirayeli utubuyenge two kwikubako. Aroni aze yambare amazina y'abana ba Isirayeli ku bitugu byiwe byompi, ayazane imbere yanje je Uhoraho kuba icyibutso. Umufuko wo kwambara mu gikiriza. Kandi uzucure utubuye utugenegene mu izahabu n'imigufu ibiri y'izahabu iramuye, uyigire nk'imigozi itsibye. Ibyo bitsibo by'imigufu ubirumye kuri utwo tugenegene. Kandi uzujishishe umufuko wo kwambara mu gikiriza wo kwahukanya imanza, abahinga babyo abe aribo bawujisha uko efodi ijishwe, abe ari kuwujisha. Ujishishe mu ntaye z'izahabu no mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere nziza zihinzwe neza. Uzukogwe ukubiranijwe uringanire impande zose, uburebure bwawo bube itambwe rimwe y'intoke, n'ubwaguke bwawo bube itambwe rimwe nyene. Kandi uheze udombagize kutubuyenge mu mirongo ine. Mu murongo wa mbere haze habe utubuyenge twitwa Odemu na Pidida na Pitida na Bareketi. Mu wa kabiri habe utwitwa Nofekina na Safiro na Yaharomu. Mu wa gatatu habe utwitwa Leshemu na Shevo na Akilama. Mu wa kane habe utwitwa Tarushishi na Shohamu na Yasipi. Tuze tugende turumikwa mutugenegene twizahabu. Utwo tubuyenge tunganye igitigiri n'amazina y'abana ba Isirayeli, tube icumi na tubiri nk'uko amazina yabo ari cumi n'abiri. Tumere nk'utubuyenge two kudoma ibimenyetso, tugende twandika kwa amazina mu buryo bwo guca amagagwe, tube utwiyo miryango uko ari cumi n'ibiri. Kandi kuri uwo mufuko wo kwambara mu gikiriza uzushire ko ya migufu icuzwe mu izahabu iramuye ikozwe nk'imigozi itsibye. Uwo mufuko uzucurire impeta zibiri z'izahabu uzitere ku mitwe yatwo yompi yo haruguru. Uheze urumye iyo migufu yompi y'izahabu itsibye kuri izo mpeta zompi zo ku mitwe y'uwo mufuko wo kugikiriza. yindi mitwe yombi y'ibyo bitsibo byombi by'imigufu uyirumye kuri utwo tugenegene twombi uyitere kuri bya bizana bya ifodi byo kubitugu ku ruhande rw'imbere kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ku mitwe yompi yo hepfu y'uwo mufuko wo kugikiriza ku mubuga wawo ku ruhande rw'imbere ruhera kuri efodi kandi uzucure izindi mpeta zibiri mu izahabu uzitere ahahera imbere aho bya bizana bibiri bya efodi byo kubitugu biterewe haruguru ya wa musipi wajishwe n'abahinga wo gukenyeza efodi kandi uwo mufuko wo kwambara ugikiriza baze bawufatanisha impeta zawo n'impeta zo kuri efodi akagozi ko ko mu nyuzi z'amasufe kugira ngo ugume kuri wa musipi wa efodi wajishwe n'abahinga uwo mufuko woye gukugwa kuri efodi Aroni ko yinjiye ahera aze yame yambara ku mutima amazina y'abana b'Abisirayeli ari kuri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwa hukanya imanza kugira ngo ayo mazina abe ikibutso cyo gutuma bibukwa ubudasiba imbere yanje je uhoraho kandi dushire urimu na tumimu imbere muri uwo mufuko wo kugikiriza wo kwahukanya imanza bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere yanje Aroni aze yame yambara ibyo kwahukanya imanza z'Abisirayeli budasiba iyaje imbere yanje jewe uhoraho umwinjiro wo kwambarigwa ko efodi kandi umwinjiro wo kwambarigwa ko efodi uzujishe mu nyuzi z'amasufe gusa ugwano kwaho gucisha umutwe ruze rusatugwe muri wo hagati kandi ugwano ruze rutegwe kwa kandi kajishano kameze nk'umusozo karukikuze rube nk'ugwano w'ikanzo y'icyuma kugira ngo niruze rucike ku mubuga wawo uzubutere kudusa n'amakomamanga dukozwe mu nyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama dukikuze uwo mubuga impande zose kandi uzugende urarobekamwe imidende y'izahabu iwukikuze iyo midende y'izahabu izirobekeranywe n'ayo makomamanga bikikuze umubuga uwo mwinjiro impande zose Aroni aze yame awambara uko agiye guhereza kugira ngo ntapfe kandi kujegera kwayo kuze kwame kumvikana iyo yinjiye ahera imbere yanje niyasohotse igitambara cyo mu mutwe n'ikanzo n'umukanda uheze ucure akabate mu izahabu iramuye ukandike ko mu buryo bwo guca amagagwe nkuko baca amagagwe kukabuyenge ko kudoma ikimenyetso utiyerejwe uhoraho ugafundikishe akagozi ko mu nyuzi z'amasufe kuri cya gitambara kizingiriye mu mutwe kaze kabe mu ruhanga rwa Aroni kandi Aroni azabe ariwe arabwa kwibigabitanijwe mu vyera ibyo Abisirayeli bazogenda batirimuka mu mashikanwa yabo yera bazotanga yose kaze kame kaba mu ruhanga rwiwe na ntajyo kugira ngo je uhoraho mbone kwakira amashikanwa yabo. Kandi ya kanzo uzuyijishe mu buryo bw'insobane mu nyuzi zera derere nziza. Uzujishe n'igitambara cyo kuzingira mu mutwe mu nyuzi zera derere nziza. Bo n'umukanda abahinga babyo bawugererenge kw'amabara. Kandi n'abana ba Aroni nabo uzubajishire amakanzo, ubajishire n'imikanda n'udukofero, bibe ibyo kubatera icyubahiro no kubashariza. Iyo myambaro yose uzuyambike Aroni mukugwawe, bona abana biwe, ubasuke kw'amavuta, ubashikirize iryo bango, ubasobanure kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuhereze. Kandi uzujishire amabutura mu nyuzi zera derere, bayambare ngo bafuke ubwambure bwabo. Ave mu rukenyerero ashike mu bibero, yambare Aroni n'abana biwe uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, cyangwa uko bagiye kwegera igicaniro ngo bakore ahera, kugira ngo ntibagibwe ko n'ibigabitanyo bagapfa. Icyo kize kimubere icyagezwe cy'intahava, bona uruvyaro rwiwe uko ruzogenda rukurikirana. Kuvayo ikigabane cya 29. Ibyagezwe byo kurobanura abaherezi. Uku abe ari kuzobagenza mu kubarobanura ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi. Wabire imasa y'umukangara n'imfizi z'intama zibiri zitagira agasembwa, n'iz'imitsima itambiwe n'udutsima tutambiwe twacumbanywe n'amavuta ya Elayo, n'utundi dutsima tutambiwe nyene tubehuye dusutse kw'amavuta ya Elayo, uyicumbye mu ifu y'ingano igogoretse, uyishire mu ndumane imwe, uyizanane na ya masa na za mfizi z'intama zomi. Kandi Aroni n'abana biwe uzubazane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ubahagarikeho. Wabire ya myambaro, uheze wambike Aroni na ya nkinzo na wa mwinjiro kwambarirako efodi, umwambike na efodi nyene, na wa mufuko wo kwambagwa mu gikiriza umukenyeze, na wa musipi wa efodi ujishwe n'abahinga, umwambike na cya gitambara mu mutwe ugishire ko na cya gitsibo cyera. Maze wabire amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango, uyamusuke ku mutwe uyamurobanuze. Uheze uzane n'abana biwe ubambike ya makanzo. Aroni n'abana biwe ubakenyeze imikanda, ubambike na twa dukofero, maze bazoba begukiye ubuherezi, kibe icyagezwe cy'intahava. Ushikirize Aroni n'abana biwe iryo bango. Uzuzane ya masa imbere y'ihema ry'ibonaniro, Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga, uyikererere imbere yanje je uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Wabire ku maraso y'iyo masa, uyasigishe urutoke ku mahembe y'igicaniro. Amaraso yose uheze uyabyagize ahahera hasi ku gicaniro. Mate wabire urubambanda rwose rworoshye amara, n'agashami gatoya k'igitigu, n'amafigo yompi, n'ibinure bifashe kuriyo, byosereze ku gicaniro. Ariko inyama z'iyo masa n'urusato rwayo n'amayezi yayo ubituririre inyuma y'insago, kizoba ari kimazi gitangiwe ibyaha. Uteko wabire imfizi y'intama imwe muri za zindi. Aroni n'abana biwe bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uyikererere wabire amaraso yayo uyamijagire ku gicaniro impande zose. Uyijanjagure uyishyire mu bikenye byayo. Uronge amara yayo boni bikenye byayo by'amaguru. Ubirunde hamwe n'ibindi bikenye byayo n'umutwe wayo. Uheze wosereze ivyiyo ntama yose ku gicaniro kizoba ari kimazi noserejwe je uhoraho n'umubabwe umota neza ikimazi gishikaniwe gitongowe n'umuriro. Mazuze wabire iyo mfizi y'intama ya kabiri. Aroni n'abana biwe nayo bayirambike ibiganza mu ruhanga. Uheze uyikererere wabire ku maraso yayo. Uyakoze ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni ahahera hejuru no ku matwi iburyo y'abana biwe ahahera hejuru nyene no ku bikumu byabo by'iburyo no ku mano yabo manini y'iburyo. Ayandi uyamejagire ku gicaniro impande zose. Wabire ku maraso ku gicaniro no kuri ya mavuta yo kumurobanuza abahanga abahabwa ibango. Ubicucagire Aroni n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo nuko azoba yejejwe bo n'imyambaro yiwe n'abana biwe n'imyambaro yabo. Uheze wabire ibinure vyo mfizi y'intama n'umurizo wayo uko wagahometswe kw'ibinure nuru bambanda goroshe amara n'agashami gatonya k'igitigu n'amafyigo yompi n'ibinure bihometse kuriyo n'igikenye n'ukuguru kwayo kw'iburyo kuko ari imfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango. Wabire n'umutsima umwe muri ya yindi n'agatsima kamwe kacumbanywe n'amavuta ya Elayo n'akandi kamwe kabehuye uyikuye muri ya ndumane y'imitsima itambiwe izoba iteretswe imbere yanje. Ibyo byose ubishyire ku mashi ya Aroni no kuyabana biwe ubizunguze bibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Uheze ubikure ku mashi yabo ubyosereze ku gicaniro ubigeretse kuri cya kimazi cyoshejwe bibe umubabwe umota neza imbere yanje je uhoraho. Icyo kizoba ari kimazi nshikaniwe gitongowe n'umuriro. Kandi wabire inkoro y'iyo mfizi y'intama yo kwinjiza Aroni muri iryo bango uyizunguze ibe ishikanwa rizungurijwe imbere yanje. Iyo izoba umwanya wawe. Kandi uzurobanure ya nkoro ishikanishwa kuzunguzwa na cya gikenye cy'ukuguru kigerewe abaherezi cyo kuzunguzwa nyene gishinguwe kuri ya mfizi y'intama yo kubinjiza mu ibango ari byo bigerewe Aroni n'abana biwe. Ibyo bizoba umuturi Aroni n'abana biwe bazohora bashingura mu Bisirayeli ibihe byose kuko ari umwanya w'abaherezi mu mashikanwa y'ishimwe Abisirayeli bazohora bashikana rizoba ishikanwa bangereye je uhoraho. Kandi imyambaro yejejwe ya Aroni izoba n'iy'abana biwe bazomusubirira mu gishingo baze bayambare mu gihe basuka kw'amavuta yo kurobanura mu gushikirizwa iryo bango. Umwana wiwe amusubiriye mu gishingo cy'ubuherezi aza yambare iminsi indwi uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro guhereza ahera. Kandi wabire ibya ya mfizi y'intama yo kubinjiza muri iryo bango uteke inyama zayo ahantu hejejwe. Aroni n'abana biwe bazirishe ya mitsima yo mu ndumane babirire ku muryango w'ihema ry'ibonaniro babige ari byatanzwe kubabera impongano ngo binjizwe muri iryo bango bezwe ari kutari umuherezi ntaza bigiye ko kuko ari vyera izo nyama nico kimazi cyabinjije mu ibango cyanki imitsima ni haramuka hagize igisigara kirare kirara uzugiturire nikize kiribwe kuko ari cera ivyo abe ari byo uzogirira Aroni n'abana biwe nkuko ndabikugeze byose uzumare iminsi ndwi ukora ibyo kubinjiza mu ibango uko bukeye uzukerere bene iyo masa ikimazi gitangirwa ibyaha ibe impongano kandi gicaniro uzugitangira impongano yo kugitunganya uzugisuke kw'amavuta uceze uzumare iminsi ndwi utangira impongano icyo gicaniro uceze maze kizoba icyera cyanje ikizogikora ko cyose kizoba kibaye icyera kibe inyego yacyo ibyibimazi by'intasiba ibi abe ari byo uzohora utangira kuri icyo gicaniro uko bukeye uzutange abagazi b'intama babiri batarengeje umwaka ubudasiba umwagazi umwe uzuwutange mu gitondo uwundi ku mugoroba umwagazi wa mbere uzuwutangane n'ifu igogoretse ikigira cumi cy'ingero yitwa efa ivanzwe n'amavuta avuye muri erayo zisekuwe y'ikigira kane cy'ingero yitwa hini utange n'ikigira kane cya hini nyene ya vino ribe ishikanwa ry'ibiturire uwundi mwagazi uzuwutange ku mugoroba utangane n'ishikanwa gifu n'iry'ibiturire nk'ibyo mu gitondo bibe umubabwe umota neza ikimazi nshikaniwe je uhoraho gitongogwa n'umuriro bizoba ibimazi byo koswa by'intasiba uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana bitangirwa ku muryango w'ihema gibonanira imbere yanjye aho niho nzohora mbonanira namwe niho nzoyagira nawe aho niho nzobonanira n'Abisirayeli kandi iryo hema rizokwezwa n'ubwiza bwanjye nzokweza iryo hema gibonaniro bona igicaniro na Aroni n'abana biwe nzobeza kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi kandi nzoba hagati mu Bisirayeli mbe Imana yabo nabo bazomenya yuko nduhoraho Imana yabo yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nzembe hagati muri bo ni jewe uhoraho Imana yabo. Tuti nkunda. Aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi ijambo ry'ubugingo. Icyo ndagusabira ni uko Imana yo guha kwera no guhumanuka no kuba igikoresho cyayo by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Turagushimiye Mana nziza, wewe wadukoreye ibyiza maze biciye mu basabyi bawe ugashobora gukora ukigaragaza nk'Imana mu kuyaga n'Abisirayeli. None natwe turazi kuri Imana udahinduka, niyo mpamvu tugusenga kuko uri umubyeyi wacu. Uko waserutse ku Bisirayeli natwe abari kuduseruka ko muri bino bihe, maze utweze udutunganye biciye mu kimazi cya Yesu Kristo. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo.
0: Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104. Muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

imbere yo gukora ikintu hanyuma agace gakurikira muri iki kibanza kagasobanura gufata ingingo cyangwa kwiyemeza nico gituma iri jambo ryose ryakorejwe mu kigiri kirisobanura ngo ingingo yafashwe imbere y'igihe buruva ko mu byukuri ari ikintu kidasanzwe ibintu byose bitegurwa ibintu byose bigakorwa mu gihe cyavyo bibereye akantu rero tukumve neza cyane ikintu kidasanzwe mu byukuri gutegurwa imbere ingingo imbere y'igihe ibintu byose rero Paulo atangura ijambo ryiwe avuga ati umwe wese muri mwebwe ashaka kwerekana ko ivyo abantu batanga bitazoba bingana kuri bose icyo yashaka kuvuga ko nuko ivyo umuntu wese yemeje gutanga akwiye kubikora amaze kuzirikana ko no kuvyumvira ko neza abantu bakwiye gutanga ivyo babona ko bikwiye kuri bo hisunzwe ivyo bizera ko ari vyo bikwiriye kandi bihuye n'ubushobozi Imana yabahaye kubitegura neza bisaba gufata inkingi imbere y'igihe ikigira kabiri kandi tubona hano gutegura bisaba gutanga mu rugero abanyamakedoniya batanze uko bashoboye nk'uko tubisoma mu gitabo cya Bikorinto ba kabiri igice cy'umunani mirongo gatatu Pawulo acakoresha iyo ngingo no kubikora ino intererano itangwa ukurikije ibyo umuntu afise si ibyo adafise ntugomba gufatwa n'ibigumbagumba mu by'ukuri wemere ibintu utagira oya fatira ku byo ufise icumi rifise urugero ruzwi icumi ku ijana ariko ari intererano suko umuntu wese ahitamo urugero ashobora gutanga kubera ko gutegura gushikana bivana n'urugero umutima ukenguruka kandi ushima bisaba mu by'ukuri gutegurwa ugutegura rero birimo ingingo yo gutanga hisunzwe ubushobozi bw'umuntu Paulo avuga ko abanyamakedoniya batanze ibihuye n'ubushobozi bwabo mu Bikorinto ba kabiri igice cy'umunani mirongo gatatu hanyuma acakoresha iryo ngingo nyine mu Bikorinto abatera intege yo kurangiza icyo bari barasezeranye gukora ababwira ko bakwiye kurangiza umugambi bakoresheje ibyo bafise ku murongo wa cumi na rimwe w'ico gice cy'umunani Pawulo rero arangiza ico cimvira avuga ko ishikanwa ritangwa hisunzwe ico umuntu afise atari ico adafise nk'uko tubisoma mu ca mbere ca kabiri ca Bikorinto igice cy'umunani umurongo wa cumi na kabiri aho yakomeje gushimangira ivyo bintu gutanga mu by'ukuri hisunzwe ico umuntu afise nk'uko ku murongo wa cumi na kabiri w'igice cy'umunani cy'ikete rya kabiri rya Bikorinto havuga ngo kuko iyaba hari umutima ukunze wemerwa ku byo umuntu afise si ku byo adafise gutanga uko umutima wawe ukubwiye kandi wisunze ibyo ufise kandi uko umutima wawe ukenguruka uzirikane ibyo Imana yagukoreye rero aya ni amajambo akomeye cyane bisaba ko buri muntu wese yokwitwe ugutegura birimo ingingo yo gutanga hisunzwe ubushobozi bw'umuntu Paulo avuga ko abanyamakedoniya batanze ibihuye n'ubushobozi bwabo nk'uko twamaze kubivuga haba tubona ko nabo bantu bikorinto nabo nyene mu by'ukuri bakora hisunzwe iby'umuntu afise rero mu gihe bibiliya isobanura neza ikigira cumi ku ijana siko bigomba kumera ku mashikano tubona ko ikigira cumi coco n'ica cumi ntigihinduka kubera ko nica Imana yashize ku ruhande ivuga ati mu byo mwunguse byose mushiye ikigira cumi ku ruhande ariko siko biri ku mashikano Pawulo avuga ati umuntu wese natange nk'uko yabigabiye mu mutima wiwe ibyo bisaba gukurikiza ingingo yo gutanga hisunzwe ubushobozi bw'umuntu mu yandi majambo umuntu wese niwe yifatira ingingo y'igice cy'amatungo canke inyungu ziwe azokuramwo ico atanga nk'ishikanwa umuntu wese akwiye gutanga hisunzwe ibyo afise ariko ivyo ntibishoboka hatabanje kubaho gutegura neza rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ko dukwiye kuba abizigirwa kugira ngo byose bikorwe neza kandi ku rutonde rwiza iki kintu rero ni kigombwa ko tugitahura neza tukamenya ivyo Imana tugomba ko mbega umutima wawe ukenguruka gute mbega nta byiza uhora yagukoreye byo tumukenguruka bamwe bifuza gushikana ibisagutse ku butunzi bwabo ariko tubona ngo twovuga nka Dawidi igihe yari ku irembo rya Orunani amaze Orunani amuha

nge ntara mvuga butumwa ni ya Buterere ni muri iyi misiyoni yacu mana uko bushira uburengero bw'u Burundi hano mu gihugu cyiza cy'u Burundi twagira tubamenyeshe ko turi mu ndwi igira gatanu y'igikorwa cy'ivuga butumwa dusa n'abariko batera ku musozo wayo muri kino gitondo rero ko mwamaze gushika mu ngoro y'Imana kandi mukaba mwiteguye kumva ijambo ry'Imana reka nsabe abamaze gushika muri iki kibanza mu byaguruke duheshe Imana icubahiro duhagaze mu kuyitazira no kuyiririmbira nimero 79 ni indirimbo tugiye kuririmba dutazira Imana imirima ireza ahantu hose.

Kuni munyo nyara gira titi na mahoro ego ta mahoro mweze neza ego hama gujundi riane ngaha kumutakura kazi ndakarembeje ndiko ndakora isuku ego

undi nawe aragira ati bitse ni sawang meriwe neza ego tumeze neza amangwe manuro nyinshi ndumva zankoze ko kuba zankoze ko ndishabani mwisare nkabandi ko nkora akazi ko kubaka shabani rero ni sawa ndumva ko imanuro zagukoze ko si byiza rero ko umuntu uwo ari we wese ashobora kugaya akazi ni byiza ko umuntu wese agira akazi akutsa biga we washoboye urimo kutsa ikivi cawe kimeze gute umuntu wese abantu twese dufise ibivi bitandukanye hari ababyeyi bamwe uzahumva ngo je ngo mwana ngo ndagushize ngo kwishuri ngo yemwe ngo ngico nico kivi ngo ndaguhaye ngo iryo shuri ngo yemwe ngo zo kwigisha ngo mpaka nguri mare ngo yemwe abanshi arose diploma camubwira ngo yemwe ngo mwana ngo ndagusohoye ngico ni kivi ngo ndaguhaye rero ni byiza ko umuntu wese ashobora kwiyumvira ati mbega je no shobora gukora iki mbega amaboko yanje no yakoresha iki si byiza ko umuntu ashobora gukora akazi kabi hari ubuzi bubi bashuba bagufashe uri muri ako kazi ushobora kugira ibibazo si byiza rero yuko abenshi bajya mu buzi butemewe n'amategeko hari ubuzi usanga butemewe n'amategeko ugasanga umuntu arimo adandaza ibintu bitemewe n'amategeko muri icyo gihe murumva ko uri gukora akazi kabi ni byiza rero ko dukora akazi keza imana yaduhaye isi ngo tuyirime ngo tuyiganze ni byiza rero yuko umuntu wese ashobora kurima iyo urimye iyo usohoye isuka urashobora kwimbura ukadandaza byamwa hari abadandaza ibyamwa hari abantu bashaka kwambara nk'uko abatayiri babivuze ukadoda ukabashonera hari abandi bashaka gutwara ibintu mu kintu hari watubwiye ko nawe akora amasakoshi umuntu wese murumva ko Imana yaduhaye impano zitandukanye kugira ngo umuntu wese ashobore gukora abivanye n'ubuhinga Imana yamuhaye hari abantu usanga bafite ubuhinga bwo kurima hari abantu usanga bafite ubuhinga bwo kudandaza hariho abantu usanga bafise ubuhinga bwo gukorera mu biro hariho abantu usanga bafise ubuhinga bwo gukora ku maordinateri hari abantu usanga bafise ubuhinga bwo gushona hari abantu usanga avuga ati jewe ndakurimiye irengarenga zirakura zikaba ndende n'ubundi avuga ati jewe iyo ndimye irengarenga wapi umenga amaboko yanjye sinzi ariko ugasanga uwo muntu yakoze ikindi kintu ugasanga kirimo ko n'ubundi umuntu ashobora kujya mu rudandazwa ugasanga yikorera ibenye izo benye zikamungukira kandi akora ibenye n'ubundi usanga akora adandaza umuceri ugasanga umuceri niwo umungukira cyane n'ubundi usanga adandaza ibyema murabona hariho abantu usanga barimo batembereza ibyema nkibaza ati mbega none aba bantu baba bunguka gute ugasanga afite ibyema ku rutaro arimo adandaza atembereza ugasanga yafunze ibyema mu gasashe n'utwumbati ukavuga ati none aba bantu burya barunguka ariko ugiye kuraba uyu munsi uramubona ijyo ukamubona ijyo ukamubona ijyo ukamubona bisigura ko Imana iramuhezagira muri bijya biki akora ni byiza rero yuko umuntu mu byo akora byose yokora ashyira Imana imbere ni byiza ko dukora iki gikorwa cyose dukora twama dushyira Imana imbere nyuma y'iminota 12 ikiganiro kuzi kivi kiraza kurangira ubundi nawe yatwandikiye ubutumwa agira ati bite ni sawa ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe murakoze cyane amen ngo murakoze kuduhanura kuko hariho ibigaba byinshi bidakora rero nagomba ndabwire ko udakora nakagiye kuko uzoga umushonje umuntu adakora agumane agato umuntu adakora agumana agatoki ko gusega kubera adakora jewe nk'ubu nagatanguye ndiko ndandaza umuntu arimo adandaza ngo inzoga kweri ngo abakiriya naho barisuka birima naho gaya nkaba ndi siyera imwaro ego siyera

0: Dusenge nyine cyubahiro mana mushobora byose muri mwese n'ijuru turagukengurukiye kwemeye kubana kumwe natwe kwa waturinze guhera mu ntango z'igitondo ushaka no mugoroba n'ibyo gushimwe n'icyubahiro turakwinyize ngo duharire ku byaha byacu udukundira uduhangaze utwuze nk'imwe wawe yera kawe gutaho cyo tugoma ku no mugoroba ko gusenga kwacu basikisanga mu kiza wacu amen.
1: Haleluya. Sana jimana ya churi habgi chuba hilo. Mungundire turamukanye mukuduza ibiganza. Uhoraho imana datoa twese. Aheza giri ibiganza vyanyu. Noneho nishimiye kwakira bashitsi. Turi kumwe mu ngoro y'imana. Bamaze kubakira mwicare muguwe neza mu izina rya Yesu. Twakire abatwumviriza bari mu ibarabara barengana. Cyane cyane abubatse kuko muruno mwanya n'icigwa cingo n'imiryango aho tugiye kuraba icigwa kivuga ngo ubwoko bw'abagore n'ingeso zabo mbega nk'umukenyezi uripfuza kumenya ubwoko bwawe ariko iyo mvuze ubwoko ntimwumve ubw'abahutu n'abatutsi n'abatwa oya ariko ndavuga ubwoko bw'abagore nk'uko wa muririmbyi sinzi ngene yitwa yavuga ngo abagore bari kune bari gutanu sivyo kare gisoroma ndandura nkinyenzi makwakwa koya ka mugabo karabaduka kane nivyo ndiko ndavuga none rero mu byukuri umukenyezi anyumva muri no sana kakanya ndasaba ngo yegere yumvirize nubuhe bwoko bwiwe yisunze ingeso ngiye kuvuga kuko ingeso nza kuvuga uyu mugore acamenya ubwoko bwiwe mu yandi majambo acamenya umugwi arimo uwariwo kandi n'umugabo yubatse afise umugore ninavuga ingeso z'abagore batandukanye araza kuvuga ati zingeso kabisa ndazibona ku mugore wiwanje ari muri uyu mugu Yesu ashimwe kandi n'abagabo namwe nyene nuko turaza kwigisha kandi cigwa kivuga ngo ubwoko bw'abagabo n'ingeso zabo n'imigwi y'abagabo n'ingeso zabo ku mugabo rero aza kunkurikirana nawe nyene araza kumenya ati umugwi ndimwo n'uyu yisunze ingeso ziza kuvugwa kuri mikro rero muri kumwe na Ndereyimana Marie Claver mu cigwa cingo n'imiryango nkuko tumaranye ukwezi kose tuko turagusozera niri yinga noneho rero kuri iki cigwa ndakigarutse ko kubera ko hari abashika kuri batanu batatu banyandikiye kuma message kuri telefone abandi babiri banyandikira n'udukaratasi bipfuza ko nosubiramwo ikicigwa kivuga ngo ubwoko bw'abagabo n'ingeso zabo ubwoko bw'abagore n'ingeso zabo none rero narabasezeraniye ko ikicigwa ndagisubiramwo ndi kumwe n'umutumire muhire mutumira dasanzwe nishimiye yuko ndacigisha ndi kumwe n'umugabo wanje nabwiye ko nitwa Marie Claver uyu munsi rero ko inosa n'akakanya ndi kumwe na Claver nagira nsabe ndetse mu buhinga bw'ivyuma ko ngo badufashe iyindi microphone kuko turaza kuba duhagaze twese hano imbere araza kuvuga ibijanye n'abagabo kuko ari umugabo nawe hanyuma avuge imigwi y'abagabo n'ingeso zabo nk'umugabo nanje ndaza kwigisha kubijanye n'imigwi y'abagore n'ingeso zabo mu byukuri ndazi neza bakibajije ko atazosubira kukibaza ukundi kuko bazoba barose inyishu Yesu ashimwe munkundire rero imbere yuko ntangura uyu munsi nta nkoko kazi ibika isake ihari cyo gituma nishimiye kwikicigwa gitangurwa n'umwami wanje mukunzi wanje karibu kugira ngo banzura mutsishengero ry'Imana n'abatwumviriza biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo babwire uwuriwe nico tugiye gufashanya muri uno mwanya Imana iguhumugisha.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Imana ishimwe cyane.
1: Amen.
0: Kira noneho ni muhumure nta sake ziri hano nta nkokazi ziri hano hari abantu b'Imana Imana ishimwe cyane.
1: Amen.
0: Cyo gituma rero tugiye kurabira hamwe ijambo ry'Imana cyane cyane kubijanye n'imico cyanke imigwi y'abagabo n'iy'abagore rero mugabe mbere ko ndabija ko nababwiye ko nitwa Bigirimana Claver sanwe nsanzwe ndi umwungere mu ishinga ryacu banditseho umunsi w'indwi mbere wanashaka ndi umwungere w'intara mvugabutumwa ya Lycee Maranatha hajya mu Kivoga niho muzonsanga muri ino minsi rero reka ntituje mu mwanya wo kwidondora cyane reka tuje ku kigo cy'uno munsi sibyo
1: ego
0: rero muri make tugiye kurabira hamwe imigwi ishika icumi kandi rero ni kimwe ku kindi kubera ko imigwi icumi y'abagabo n'imigwi icumi y'abagore ariko imwe ko tuza kuri iyo ngingo rero nagomba mbanze ndababwire ikintu kijyanye n'ubushakashatsi bwakozwe ku madirishya yo kurungurukiramwo imico y'umuntu umuntu wese afite amadirishya ane ashobora kurungurukirwamwo imico yiwe hari idirishya rya mbere rigizwe n'ibintu wewe wiyiziko imico wiyiziko n'abandi bakubona niyo bikubwiye udatera imigero uvuga ati ibintu wavuze nibyo nanjye ndazi ko ari komeza ariko kandi hari irindi dirishya ry'ibintu wiyiziko wagize akamizwe n'ingoma abandi bahishijwe badashaka kukubona ko hariho rero n'irindi dirishya ry'ibintu abantu barungurutse bashobora kukubona mugabo utababona bakabona imico yawe wewe mugabo udashaka kuyibona niyo banayikubwiye ugashaka gutera imigeri umengo ibyo bintu si ibyo kane naryo nirijyanye n'ibintu biba bikuri ko mbere nawe utibona ko n'abantu ntibabikubone ko ariko kandi bikuri ko umuntu afite amadirishya ane ni muri aya madirishya ane nyine bahavuye bayatora baca bayita ngo amadirishya ya Johari ni ukuvuga ko ni Joseph na Hari nibo babitoye ibyo bintu rero muzakumva ngo amadirishya ya Johari ni uburyo ushobora kuba uboneka imico yawe wiyizi ko n'abandi bakuzi ko imico yawe wiyizi ko wanyegeje abandi utiyizi ko n'ibindi rero biba bikuri ko wowe ntumenye ko bikuri ko n'abantu ntibabibone mugaba bikuri ko bisigura iki rero muri iyi migwi icumi tugiye kuraba y'abagabo washobora kumva bavuze ibintu ugasanga umengo ntibyoba bikuri ko mugaba abandi bakabikubona ko bakije muri rya dirishya ryo guhengereza barabira nk'umuntu niyo mpamvu tugiye kuvuga ariko kandi twumvikana aha hantu abagabo n'abagore ntibibereye ko bagirizanya ngo kandi wowe ngo umeze uko ngo kandi wowe barakuvuze ngo bagusomye ngo urijye nimero iyi n'iyi n'iyi aho mwe mushaka intambara birakwiye ko nibakuvuga nawe utakwihindukiza ko icirore ukaba ati n'umuntu yavuzwe ninde ingorane dufise ni yazanguke zibiri batwigisha kera ngo zabana zankana iya Rufyiri na Ruhongo Ruhongo yatoye yayirufyiri yatoye icirore ubona ko zose zisa hamiri ibona yiravye ikibona ibitwi imeze nk'amabi y'amateke ibona ibinwa imeze nk'intaro hamici ivuga ngo we Ruhongo kuntasa ngo yabaje simbaga icyana abantu babona rero hari igihe ashaka kuvuga imico ngo wavuze ngo ni naka we wageze ku byo wabwaca wibura tugendere duhera ku mugabo cyangwa duhera ku mugore
1: kubera ko umugore umugabo ari umutwe w'urugo kandi byose bibazwa umugabo reka duhere ku bagabo
0: reka duhere ku bagabo ntacyo hari umugabo rero bita ngo ni
1: bachelor husband
0: rero ni umugabo yigira umusore
1: umugabo atemera ko yubatse
0: kutabyemera gusa ntiyemera ko yubatse niyageze n'ahantu n'abambaye impeta njye ntayo nambaye mbuga si uko ntemera ko nubatse nuko twashingiro kazi twambika
1: yego
0: hama rero niyageze n'ahantu ntiyemera yuko ari umugabo ntiyemera ko umva n'umugabo nyine agomba kuvuga ati jewe oya reka mbere yageza kwigana abasore ni ukuvuga ahantu hose ageze abaho nk'abasore kandi afite umugore akigira nk'abasore akagira abagenzi b'abasore mbere ugasanga kenshi abafite abagenzi b'abakobwa n'abagore ugasanga uwo rero ni uwo mugabo bita ngo ni bachelor husband
1: haleluya uyu ni umugabo wa mbere w'abagabo abagabo bubatse babana n'abagore babo mu nzu mbere bafise n'abana ariko bageze hanze ntibemere ko bubatse bakavuga yuko ari abasore kandi bagenda bararesha aho bageze hose
0: ngo mbere biyamira ku marigara
1: bigumira ku marigara abagabo b'abachera husband none rero uwo wari umugwi wa mbere w'abagabo ngiye kuvuga nanje rero umugwi wa mbere w'abagore ni umugore w'iminsi mikuru umugore w'iminsi mikuru wabise mu cyongereza party wife
0: mukera birori
1: umugore mukera birori mu kirundi ciza urakoze cyane none uyu mugore mukera birori arangwa niki kintu ca mbere kimuranga ni umugore akunda gutembera emwe ntaguma muhira umugore mukera birori umugore w'iminsi mikuru ntaguma muhira kubera kandi uyu mugore arakerabutse cyane kindi kintu ni umunyakirori nkuko izina giwe ribivuga kindi kintu kimuranga numugore akunda kwitaba imanza kandi niyo yitaba izimanza nta rubanza na rumwe rumusimba muri za manza dusanzwe tuzi haba iyo babatirije abana acajayo abakomejwe muri mutima mweranda ntasiba abagize urusangi ntabasha ajayo Maria ajayo muca muvyumva kuvuga uyu mugore ikindi kintu gihambaye gose mugore w'iminsi mikuru niyo batamutumiye wewe aritumira.

0: umugore w'iminsi mikuru niyo batamutumiye mu rubanza aritumira. Impamvu ataguma hamwe uyu mugore aguma atembera, aguma aja kurondeza aho bahari imanza. Kandi uyu mugore ashobora no gukoresha ubutunzi bw'umuryango kugira amafaranga y'urugo, washaka akaba yonafata ni deni kugira bikundagura amakado aza gutanga muri uru rubanza. Uyo ni umugwi wa mbere w'abagore, umugore mukera birori.
1: Ego, umugabo rero wundi wa kabiri ni umugabo bita umugabo w'ubumara, acidic husband mu Cyongereza, umugabo w'iki w'ubumara. Ni ukuvuga uwo mugabo w'ubumara rero yama akenshi aguma ameze nk'intare, intare niyiguma ibuzugwamo itorogana, aguma aguma torogana muhira ibintu byose no gukangana nyene umengo muhira hateye igitero. Ni ukuvuga yuko rero umugabo nk'uyu mushakumva ko bitaba byoroshye, niyo atashe abana baca birasa munsi y'uburiri kujya imbeba zirasa mu myobo y'akayabu kinji.
0: Uwo ni umugabo acidic husband,
1: n'umugore nawe nyene iyo aronse niyo atagira agatiro aca yisinziza kugira ngo bikunde aronke impore, kuko ahandi ho ubyuye agatwe baca bagahonda.
0: Uyo mugabo ni umugabo w'ubumara, ni umugabo mubi cyane,
1: acidic,
0: aragoye kubana kubera ko n'umugabo akaze cyane w'inkazi. None umugwi wa kabiri w'abagore nawo ni umugore kazinduzi. Uyu mugore kazinduzi bamwise mu Cyongereza dictionary husband. Uyu mugore kazinduzi ibimuranga ni umugore adashaka ingorane n'abandi bantu. Ni umugore uko abizi nuko yabibonye ni kabivuga. Ni nka kujya kwa dictionary nyene, kuko uko amajambo ya dictionary apanze mu by'ukuri ko ijambo yarisiguye ntukura ko niwongera ko. Kindi naco uyu mugore kazinduzi ibintu vyiwe abipanga ku rutonde, kandi ugiye kumubwira ikintu ntabangagira. Uyu mugore dictionary ntabangagira, murabizi ko na dictionary ntabangigira mu kusigura ijambo runaka. Niko uyu mugore kazinduzi ameze, kandi ntashaka ko ikintu ciwe kibikwa uko atakibitse. Giye kumwumviriza umugore kazinduzi canke se umugore ameze nka dictionary umenga ni mwiza, ariko haza kubera mubi nuko atabangagize gute agira. Umubwiye ati bya bindi rero ntuzobivuga, ahubwo umubwiye ati ubishire kumugaragara. Nuwo bwoko bwa kabiri canke se umugwa kabiri. Mbega umugwa gatatu w'abagabo uvuga ngo iki?
1: Umugwa gatatu w'abagabo ni umugabo bita ngo umugabo w'umugurano. Umugabo si umugabo aba ari umugurano, ahubwo ni umugabo afata umugore we nk'umugurano.
0: Umugabo afata umugore nk'umugurano nk'umukozi.
1: Ehe, uyu mukozi yongera biranagendeka. Umugurano afata nk'indogoba, kandi indogoba n'impembo yayo ni nkoni. Ni ukuvuga yuko rero umugabo afata umugore nk'umugurano, uwo bise ngo ni slave husband. Uwo mugabo wewe ashaka kwitwa umubosi, ni ukuvuga ashaka nimba yicaye bakura ibirato, nimba ari ishati bamwambike, ni karavati bamwambike. Niyo mujyanye ku rugendo, wewe washaka ngo uri umugore uheke umwana, utere urikapo, wikoreye ushire ku mutwe, isuku ushire ku rutugu, inkwi sinzi ibyo uzitwara. Umva, abashaka ngo wewe abe umwami yamikare, nawe ube nk'indogoba mbere nk'ikamyo, mbere ikamyo bitahoho niyo isigaye iri muri kino gihe cyangwa ifuza wiremeka ibintu byose imitwaro n'abagenda aranegantega inyuma yawe ashoreje.
0: Yandi majambo uyu mugabo ashaka ko n'inkofero yambaye bo yimutwaza
1: byose
0: byose.
1: Ubwo
0: nubwo n'umugwi wa gatatu w'umugabo, umugabo bise slave husband, murabyumva yuko ari umugabo ashaka kubaho yamikaye, n'umugabo adashaka ko hari ikintu wa mugoza. None umugwi wa gatatu w'abagore nawo uvuga ngo umugore arekera. Umugore agira gute? Arekera. Yandi majambo mwanamke mdekaji. Uyu mugore ni umugore tuvuze umugore arekera w'igifyina duke nyene yafyinye. Akenshi ubwoko bw'aba bagore b'abafyina duke bashinye nyene uzosanga ari ba bagore bakunda gutereka inzara. Aba bagore niwo batuma guhwata ibiraya canke igitoki, kuko banka ko inzara zabo zocafura. Bundi bwoko ikindi kiranga uyu mugore arekera, numugore wo gushaka kuguma yicaye atacahereza amaboko indero y'abana biwe yayihebeye abakozi uyu mugore arekera nuwo kwicara agashaka gutumiririza buri kintu cyose aho yicaye erego uyu mugore arekera ari muri babagore bahitana amashuka bajyama ko numugabo agahereza umukozi ngo tora mesurira kandi uyu mugore arekera numugore yigumira kumbure yicaye amfata umugabo wiwe nk'umuboyi ashaka kumutuma icyabonye cyose ntiyubaha umugabo oya kandi uyu mugore arekera nababwiye akenshi imigwi y'aba bakore baba bakuriye muri ya miryango bakuze babona ko bafise abakozi babamesurira bateka bavoma uyu mugore ni wa wundi n'uduhuzu two munsi yakuze atazi kutwimesurira niwe uyu mugore rero agira gute arekera umugore w'igifyi na duke yakuze afinye umugore tambukuzino yarezwe tambukuzino none ubwoko bugira kane bw'umugabo buvuga gute
1: ego murakoze cyane umugabo rero yitwa umugabo rusangi umugabo w'isangi yabankisa w'isangi no kuvuga numugabo
0: umugabo rusangi
1: wewe ashaka kuba umugabo w'umugore uwo ari we wese yabaye nk'uruyuki rudaha ku mashugwe yose umugabo rusangi general husband akurera abagore bose mbere akabarutisha umugore wiwe abagore bose usanga nyine abanyagaramo nyine umengo ni ihebe cyangwa isuguru y'impene niko bayita niwe mugabo bita rusangi rero
0: umugabo rusangi
1: isaha isangiwe n'abantu bose
0: umunyandi majambo umugore afise umugabo rusangi nuko atokwijajara kuko abamusangiwe n'abandi bagore benshi
1: yego
0: mbega uyu mugabo abagenzi biwe baba bameze gute n'abagabo cyangwa n'abagore
1: yogira abagenzi b'abagabo gute kandi asangiwe n'abagore agira abagenzi b'abagore abagore gusa
0: abagore gusa mbega uyu mugabo rusangi yoba yitwararika umugabo wi umugore wiwe mu kumwambika mu kumunezereza yoba bikora
1: ameze nk'imbura ya rusama kuko imbura ya rusama ntigwa ahantu bihanoze aguma yirukanga ataragurika nashobora rero kwitwararika umugore wiwe neza kuko abafite abagore benshi yitwararitse niyo mpamvu umugabo baka umugabo umwe gusa ntabwo baka umugabo benshi
0: none kandi kabazo mbega uyu mugabo rusangi arashobora kuba yoha nk'amafaranga umugore wiwe kugira ngo yiteze imbere arashobora kumwambika nico nkeneye ko ushika ko kuri uyu mugabo rusangi
1: ego uwo mugabo rusangi naho yo mwambika ariko nabandi nubwo ko usanga ko ari imigabo n'imigambi yiwe nabandi bagore mbere n'umugore wiwe atane ibyazi urumva umugore nawe ko ahagorewe
0: nuko murakoze cyane ubwoko bwira kane rero bw'umugore nabwo vuga ngo umugore aha agaciro karekare acanke se agaciro kanini akazi kiwe uyu mugore bamwise mu cyongereza office wife uyu mu office wife akenshi n'umugore afise akazi akamabona yuko akazi kiwe ariko gasumba umugabo wiwe kubera iki icakeneye cyose ntacasaba umugabo ahubwo aragirane aravyikorera wenyene ni kuvuga ngo uyu mugabo uyu mugore w'umunyabiro umugore w'umunyabiro aha akazi kiwe agaciro na wenyene abana biwe mu rugo ntumubaza indero y'abana kandi ni wa mugore yamabona yuko byose ari wabikora umugabo wamubona nk'umwana mu rugo abona yuko ibyo mu rugo byose ari we abikora kandi abiroranya kubera ko ataco arinda gusaba umugabo wiwe none ubwoko bugira gatanu bw'umugabo buvuga ngo iki
1: ego imbere yuko njya ku mugabo agira gatanu nagomba nsubire nce kuri wa mugabo wa kane wa mugabo rusangi akenshi iyo ari kumwe n'abandi bagabo ntakunda kunezerwa no gutwenga ariko iyo ari kumwe n'abantu b'igitsina gihushanye nawe bisigura ngo ari kumwe n'abagore cyangwa n'abakobwa aratwenga n'iryinyo bita muzitsa ukaribona
0: uyu mugabo anezerwa ari kumwe n'abandi bagore
1: ego ariko kandi akaza ku mugabo w'ingumyi rero umugabo w'ingumyi na mwije wa wundi wa rusangi umugabo w'ingumyi rero ni wa mugabo ibyiyo bidasobanutse n'umugabo igihe cyose yamaguguje nk'umununi
0: shaka kukubaza uvutse umugabo w'ingumyi ushatse kuvuga agumye gute
1: n'umugabo
0: adatanga
1: atarekura ni ukuvuga yamaguguje nk'umununi kugira ngo atere ubwoba n'umujyango ntagice bamusaba yakamazinzi ni nkanyari bamubariye ngo zana ngo hari amafaranga akene baya naya naya kugira ngo yarabe abantu kujya mu kazu kasugume kuyarabe kugira ntibayabone ntibabone yasigaranye hata kunyegera ahantu akaza kunyegera nkari mu kazu kasugume akabanza karaba yafise hamagasokora karaba inoti ntoyi akaba ariyo acatanga kugira ngo ntibabone n'amahera asigaranye mu mufuko
0: uwo n'umugabo
1: w'ingumye
0: umugabo w'ingumye
1: ntitwari ku mugore wiwe rero
0: agumye nk'umuse
1: imisi yatandukanye
0: imisi yatandukanye
1: hariho amahote ngiye niya guma gose gusumba nukuvuga rero ntitwari ku mugore wiwe kandi yamana umwavira mu maso kugira ngo nyine bikunde nyine yerekane ko atakiri buvemo mbere banashaka nta bintu byo gufyina iwe nta byamenyo nabo bw'ibitwengeje nta menyo y'ushobora kubona aba yarashegeshwe
0: n'umugabo w'ingumi
1: yego
0: urakoze cyane n'umugore wa gatanu ubwoko bw'umugore wa gatanu cyangwa se umugabo wa gatanu w'abagore n'umugore yama agwaye umugore yamagize gute
1: mahwera
0: mahwera ndahwereye ndaci kira yo yo uwo niwe mugore agize gute yama agwaye uyu mugore none ikimuranga n'igiki n'umugore yamana ntaryo umwanya wose yamaboneka ko arembye ari ku mfiro ari ndembe kandi yama yishavuje atampamvu noneho uyu mugore yikundira kubaho nk'umunyabwoba yamabona yuko urugo rwiwe rurasenyutse n'ingorane uyu mugore nica umusagabo amusabye mu by'ukuri amubwira ati ndagwaye aha ndarembye karabaye umugore yamagize gute agwaye kandi uyu mugore yamagwaye patient wife no mu gihe cyo kujya muri sport wewe arabikwepa kuko acavuga ati ndarembye mu by'ukuri ahubwo njana kwa muganga
1: nta n'impuzu ya sport usanga yifitiye
0: nta nizagira
1: yego n'ikirato cya sport ntagira
0: nagira kandi sport nayo igirwa n'ikirato gikomeye
1: yego
0: urakoze cyane tubwire umugabo wa gatandatu avuga gute
1: umugabo wa gatandatu rero ngo umuntu agaparasetamol
0: umugabo ameze nka parasitamoro
1: yego aho amikuburake umugabo rero yigira parasitamoro araza akabyonga muhira agakora ibintu by'amakosa akafata ibintu akabitwara akabigurisha hanyuma agahita aciye bugufi rwose agasaba ikigongwe ko batuma umuntu arapfuye noneho cyangwa gushaka amafaranga ubu yabonye ko amahera yamuheranye ashaka ahita gusorora icupa ahita akaryama hasi akaremba ati kuri wa mugore we ibi byose nabikora ubyibagire ndakwingiza umususuru ntize amahera agaruka nuku nuku singira ntayazanye umunyana afite umugambi naho umugambi wiwe ni ukuyajyana mu icupa amaba yamuha agahita asohoboka agahita agira inkomezi agatanga kwiruka umugabo ariko aragusaba amafaranga agaca bugufi kandi ayamaze ahagaruka akaza yaryamye hasi atumbiza rero ndapfuye ati ndapfuye amafaranga barayanyibye agaharyama hasi ati wa mugore ngira ikigongo jyewe habyarangoye narabaye na barije narapfuye sinigeye nabaye ati mugabo musubiye nkaronka ayandi wowe nusha ngerageza ko bishoboka byose nakora byiza ahakweza agatima ukibaza ngo yarabutse kumbe naho ni parasetamoro parasetamoro rero bayiguhaye muze mubaze abaganga umenya urakize ariko waheza akanya wasubira ugasanga uhari uracyari hahandi nyine
0: haleluya turaba badukurikirana kuri mikoro muri kumwe na Ndereyimana Marie Claver ari kumwe n'umwanimi wiwe umukunzi wiwe nde
1: Bigirimana Claver
0: murakoze cyane two tubabwira ubwoko bw'abagabo n'ingeso zabo ndetse n'ubwoko bw'abagore n'ingeso zabo nibaza koko two turabijyana muravyumva tugeze ku bwoko cyangwa se ku mugwi wa gatandatu w'abagore n'umugore yigira mukuru boss cyangwa headmistress wife umugore yigira boss uyu mugore yigira boss rero n'umugore mu by'ukuri ibikorwa byiza byose uko byaranguwe mu rugo arabyiyitirira kandi ikintu cyose umugabo yakoze cy'iterambere uyu mugore avuga ati umugabo wanjye ntacyamaze abona umugabo wiwe amufata nk'umukozi ahubwo agaca avuga ati byose ninde ntiyabikoze ni jewe niyageze mu bantu ntasonera umugabo kuko ayama byose agira gute abyiyitirira uyu n'umugore yigira bosi mu rugo yigira yagiye mu yandi majambo ni wa mugore yataye inshingano yiwe y'umugore ahubwo yaciye ajya mu gufata inshingano y'umugabo nuko uyu mugore wo mu mugwi wa gatandatu ameze umugore yigira bosi tubwire umugwi w'indwi w'abagabo
1: mbavuze ko umubosi w'umugore umugore yigira bose rakumuramba barirana ndabicuritse nabashitsi ngo hari gihasanga cyase kubakoresha kwa goma yibaza ngo numu bose ku bantu bose
0: aha aho kurakoze cyane ako kantu kari karimwo mu byukuri ngo nta muntu numwe asonera uyu mugore yigira bose nabashitsi baje mu rugo arabakoresha abafatanye ne nk'abakozi ngaho nta numwe yubaha urakoze cyane
1: ego harundi mugabo rero nawe ngo numugabo windwi yigira nk'inyondwe mugabe singahamuzi bihere yigira nk'inyondwe inyondwe niita kunka ikazoyinunuza mugabe she nabuze ko muzi bihere muratuhigihere naho coba carumye kimeze nk'umurayi w'ibigori emwe kigufashe kirakujya kikaruka gihaze n'amabondo akabyimba nubwo rero umugabo abari umunebwe
0: umugabo umugabo ameze nk'inyondwe
1: yego numunebwe
0: numunebwe
1: nikuvuga ntacahereza amaboko
0: ehe
1: uwa gumarindire ko umugore wiwe agira icyakoza akamuzanira usanga yimereye nk'umwana w'inyoni ari mugwari ahindira ko nyinaza agaca yasama ngo acire mu kanwa nawe abone kumira yego
0: kandi
1: ariko abagabo kandi bagira icyo bengeze nga kubisanzwe umuntu awe karamena uvuze wewe kandi ndi yute ndakireke n'ubundi umuntu wo mugiriye nabi
0: urakoze cyane kuvuga umugabo ameze nk'inyondwe nagira nongere kw'ikintu nta kintu ahereza amaboko n'umunebwe kandi uyu mugabo ugiye kubisoma neza n'umugabo w'umwizigirwa ntatangarasiyo muhira
1: oya yama yambaye isaha urumva ukuntu bimeze abafite isaha iri kugitigira ati itigeye itigihe kandi abazi orere injya zihirako mbere abazi niba bura yibi ngene imeze niba amakara abafite gihe yihuta kwaka cyangwa ateba wewe kumara kwisaha igeze rero isaha yo kugigeze ntawo mutanga abari hajya nyine
0: muyandi majambo y'umugabo n'umwizigirwa ku masaha yo gufungura muhira kandi atarasiyo yagize gute
1: cyane gose no ga televiziyo naho nyene ntatangwa aguma yigaramye aho nyene abonye urudo ni hagarama ahantu hose ari urusimbi ni yasimbira ni haba yigaramiye
0: n'amakarata
1: yego
0: ikitavuzwe cyo n'umupira
1: uya mumvira naho ntaba yeje
0: nuko rero uyu mugabo muvyumve muvyukuri n'umugabo w'umwitigirwa ku masaha yo gufungura kandi atarasiyo yagize gute yatanze umugabo yimereye nk'inyondwe none umugwi ugira indwi w'umugore ni umugore w'ingwanyi boxing wife umugore w'ingwanyi uyu mugore rero w'ingwanyi n'umugore ya anasotorana no mu kibano arasotorana agiye ku robine asanze abandi batonze bari ku rutonde wewe ntavyo gutonda ashikagwana kugira ngo bikunde avoma atange nabo yahasanze mu byumva uyu mugore arasotorana mu byukuri aragwana mbere uyu mugore n'umugabo we avuga ati hewe wa mugabo ntafyo uvuze fyo ni fyo ni ingomo ku yindi umugore ku wundi wewe nta byinshi n'umugore w'ingwanyi mu rugo
1: ego mbere wewe n'uwo mugore niyatogira kimono niyobora kugwana naba yayibagiye ibyo ntibimutera isoni aratera imigere
0: aratera imigere
1: ego
0: utarabandanya rero ku bwoko cyangwa se ku mugwi w'umunani w'umugore w'umugabo nari nkiri kuri uyu mugore w'indwi boxing wife cyangwa se umugore w'ingwanyi nagira nkebure abagabo bariko baratwumva baba bicaye aha cyangwa bari kubatwumva biciye kuri radio agakiza uyu mugore w'ingwanyi wa mugabo we niwamara kumenya ko ufise umugore ameze gutya igihe uzagirirwa amahigwe ugasanga ari karagwana mu kibano cyangwa andi hantu uzoce umufata kubera ko umugabo arinda kaje kandi muri babyemero uzoce ugerageza umukure muri uwo mugwi ari karagwana ugwane intambara zose umukureyo hama umushikane muhira mu buryo bwo kumukingira umushikanye ucumubaza neza impamvu yagiye kugira gute kuguteza urubwa bandanya n'umugabo w'umunani
1: utomboye ukabuzi gukura nk'ibipfunsi naho urumva ko bigihe urumva nawe ucukura nk'ibipfunsi kubera ko ntuhasigara umugabo w'umunani rero n'umugabo byagoye n'umugabo urugabo yagabye kubera ko wewe yitwa baby husband ngo n'umugabo w'akabebe umugabo w'akabebe rero niyagize ibikoma muhira yirukira kwa nyina mugira kimufite cyangwa kwa nyina senge ngo ntabarama ngo harabavye guno munsi wa mugore ngo arantutse ngo heraba ngo ibintu bagwehe induru umugabo w'akabebe rero wabashaka ngo umugore aguma akikiye akantu ko ntabazwe na rasiyo umuje rasiyo acapuza induru ati none isi iri juru biruba myijewe uti n'umunsi basabye amafaranga urumva uwo n'umugabo w'iki
0: w'akabebe
1: ahubwo n'akamuna rero uno munsi umugabo witwa bebe rero hari abagabo usanga bitanga ba bebe rero da Abe bebo bwangwa ni buri bo nimbi nkuko iwanje abe bari bafise nubuhanza basaka gufatwa amazosi basaka gutanga rasio ngo bagure ibitenge bagure ni namakanzu namajipo nibirato byabagore bagure ni impuzo abana makaye yabana ubona ko hanageze abe bebo abagaba bebe nasaka gwana makaye yabana acha ngo putinduru ngo abana ngo bade ku ishuri ngo mbere ndagowe ngo umwana umwe yatoye konkuru ngo undi yatoye gizeta ngo ntimwona baragaye ngo mugoye nawe ari

0: nyabareka
1: umugore yigira nyabareka mu byukuri abagore turamukanye yemwe mbega muraho nagira ndababwire ubwoko bw'umunani bw'umugore cyangwa se umugore w'umunani n'umugore wiyarara umugore yigize nk'inyabarega inyabarega ni kinogo bimba inyuma y'inzu cyangwa hirya gato y'inzu ikinogo bakuburiramwo ubwoko bw'umwanda wose uyu mugore rero w'umwanda wiyarara yigize nka nyabarega uyu mugore ntiyibrosa ko nakantu ka mbere mpereye ko uyu mugore ushitse muhira iwe no kuvuga ngo usanga isahani yaririye ko mu gatondo nimba yayiriri imbere muryango irakuramutsa ati mwiriwe uha ubushitsi we kumuramutsa hama atari ntambuko gatoya ushitse imbere muri saro cusanga ikirato cy'umugabo wiwe kicicaranye n'igikombe yanweremwe amazi ugasanga ati yewe ntumponyore hama ugacusanga impuzu z'umugabo wiwe yazicanze n'iz'abana muyandi majambo ntazi gufata neza ibintu byo mu rugo umugore w'umwanda mu by'ukuri ntiyoga uyu mugore w'umwanda mu by'ukuri n'umugore karimanza aguma yerera kubera ko iyo aba yagumye muhira yabonye yuko mu rugo rwiwe hari kitagenda neza hanyuma akabitunganya ariko kubera ko aguma yerera mu by'ukuri uyu mugore ni n'umunyarusaku akomeye cyane uyu mugore w'umwanda abana biwe abaguriye impunzu akayambika umwana wiwe azosubira kuyimukura itabutse erega uyu mugore w'umwanda mu by'ukuri no kugira ngo yoge ngira ni hamwe umugabo wahakwa guhitana abashinga ntahati ntabara ndatewe uyu mugore w'umwanda niyo hageze kuryama ntiyibuka no kugira ngo yicishe n'utuzi ku mwe ibara ryaraguye bakenyezi no kugira isuku nkiri kuri iki cy'uyu mugore w'umwanda nyene mu by'ukuri mu byumve n'igitabo cy'ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi cyitwa urugo rukristo iki gitabo kirabivuga cyane reka ndabasabe ko afise igitabo cy'urugo rukristo kiravuga ku bijyanye n'abagore b'umwanda kuri rujya rupapuro rwaho rwa cumi n'indwi papuro rwa cumi n'indwi ni ku kigabane cya kabiri kivuga ngo ishingiro ry'urugo rw'ukuri none rero uyu mugore w'umwanda iki gitabo cy'urugo rukristo kivuga gute kuri ya paji ya cumi n'indwi haravuga ngo akamaro ko gutunganya ibintu kugira urugo rube rwiza ni ngombwa ngo urugo rutunganywe ibintu byose bishyirwe ku rutonde hatubwira ngo igihe ufise ugwangara ugafata ibintu minenegwe ahariho hose ibyo birashavuza imana haleluya alo aba mama muraho mubyumve mu by'ukuri ngo igihe ufise ugwangara burya ugwangara ni ugufata ibintu uko ubibonye aho uririye isahani ukayisigaho ukayisimba ukigira noneho ikintu cyose ibintu byose biba biri mu kajagari utorondera ikintu ngo ugire gute ukironke muri icyo gihe rero umugore ameze gutyo umugore w'ugwangara arababaza imana birashavuza imana ibyo rero ni ibintu by'amakosa akomeye bishobora gutuma urukundo umugabo akunda umugore wiwe rutosekara bagore mwamenya yuko abagabo barakunda isuku mu gihe rero utagize isuku bizotuma urukundo yogukunze ruvaho rubure noneho usigare umurondera uko wari umuzi umubure kindi nacyo ariko bikamubera byiza iyo abona ibintu bitunganye abana bafise indero nziza n'inzu isukuye bakenyezi mwirinde kuba abagore b'umwanda kuko murumva ko umugore w'umwanda ashavuza imana umugore w'umwanda atuma atose urukundo umugabo we yamukunda rutosekara inarugo ntashobora guhindura urugo ngo rube rwiza rushemeye igihe adakunda gutunganya ibintu atazi kwifata ngo yiyubahe umugore w'umwanda mwumva yiyubahaga yemwe inyishu ni oya uyu mugore kandi kubera ibyo bayinarugo bose bayinarugo vuga rwose twumve bayinarugo bose bagira ugwangara mu bintu bitari bimwe bakwiye kwihutira kurondera uko biga maze bagakosora akaranga kabereye bari

y'umutima urangwa n'ivumbu karenze cy'umurindo w'amaraso mu mitsi ariko indwara mutima irangwa n'umuvuduko urenze mu kigimbu urenze w'amaraso mu mitsi ntagitera diabetes. Diabetes rero iza guteza iyo ndwara y'umutima n'imeje kuvuga biciye muri ubwo buryo bw'uko amaraso isukari ibaye nyinshi iza konona amafyigo. Mbere icyo mwarimu cyangwa mutarakimenya neza, mumenye neza iyo umuntu agwaye indwara y'igisukari akenshi ntimugire ngo irya sukari nyinshi niyo imwica. Oya oya, ahubwo iyo isukari yabaye imurengera iyo ndwara y'umutima niyizi kacikubita amafyigo, imaze kubita amafyigo umutima ukacutera amaraso cyane, imitsi ikacimera nk'iziba no guturagurika turagurika, umuntu akabaragize nte kabarapfuye. Ikindi kintu mugomba gutahura gishobora gutuma umuntu agwa apfa yishwe n'indwara y'isukari cyane, kujya ku isukari iba nyinshi ishobora gukoroka rimwe na rimwe nka kujya ku rushinge rw'isaha rukorotse hanyuma akagwa muri ipo glisemi, ubwo nyene akabaragize nte akabarapfuye. Ni indwara itoroshe, ino ndwara y'isukari ni indwara itoroshe, ni indwara itoroshe, n'ubu ndabisubiyemo mu byumve. Ni indwara abahinga barerekana yuko ari imwe mu ndwara igenda igakubita cyane abagenerale bagwanira umubiri, mvuze abagenerale ngura zo bagora kumva n'abasoda mubiri bagwanira umubiri aho bita lymphocyte T4 lymphocyte T4 n'abandi, bikaca bituma umubiri ujegenyuka, umubiri ugacusigara umeze nk'uworoshe. Ikindi kandi mushobora kumva cyangwa gutahura nuko iyi sukari yamaze kuba nyinshi mu maraso iragenda igafata inyama z'umubiri ikazorosha zikamera nk'ibipampa. Mbere iyi sukari yabaye nyinshi hari udukoko twibera mu nzu zacu twitwa imbeba. Imbeba niko gakoko ka mbere gaciye ubwenge kumviriza ibintu byose biri mu rugo, karabihonja ko kakumviriza ibiryoshe ku bwenge bwako Imana yagahaye ibiryoshe n'ibyo kacaga kwegera mu mwobo. None rero iyo uryamye hanyuma nayo ikaba yishakira gasukari irashobora kuza ku maguru igashinga mu twinyo igakwega kugira ngo yiriri yo sukari. Akenshi rero iyo ishinze mwamenyo kubera kinyama ziba zimeze nk'ibipampa, ipampa sinzi mbuzi ipampa ko muvyumva kuri mwe muri ko muradukurikirana, ipampa rirarimwa ibijya bintu bakoramwo impunzu. Inyama rero ziba zimeze nka kujya ku ipampa kuburyo hantu nk'imbeba yashinze amenyo cyangwa gukomereka gusanzwe inyama ziba zimeze nk'ibimuse horoshe hakaca haguma hasohokamwo isukari icyo kironda kiguma cyoroshe, inyama ziguma zitabagurika kuko niziba zikomeye kuko isukari iragenda ikonona ubushobozi bw'imitsi bw'imisoso miskre hanyuma zikoroha. Muri ubwo buryo iyo umuntu akomeretse ikironda igikomere ntigikira byoroshe, muzoza mwumva ngo umuntu ngagwaye igikomere ego birashika. Iyo isukari yabaye nyinshi aragera aho umuntu agwara igikomere kandi gukira biragoye kuko ya sukari guma icaho imeze nk'uruziri ntigera huma, naho hasa na huma ucume ngaturikiye ahantu. Mbere biranashika ijya sukari ikinjira mu igufa igafata umusokoro igatangura ikawumeza nka kutakuntu kuruti ikinjira ikaguma iduga gushika aho igufa ribungwa ryose rigahera mu gihe kirekire na kanseri irashobora kwandurukiramo. Indwara y'isukari ni indwara itoroshe mw'abantu b'Imana, muyumve ku matwi ariko kandi muvyumve murareha nimba utagomba kwirinda. Ni indwara nk'uko nako ndabivuga iyambura ubushobozi bw'umubiri, umubiri ukoroha ntubu gifise ubushobozi bwo kwigwanira. Kenshi muca muvyumva ku bantu bayigwaye rimwe na rimwe nuko umuntu acabangamirwa no kugwara indwara z'ama infection adahera mu mubiri yaba ku bagore.

0: 3 ntavyo nzovuga kweri
1: ivyo nibisanzwe bakemo tugende dusohokane pe
0: yo bosi wo musitkomuna na waranayinda
2: yo bakemo uramana ukuri nukuri ndagusabye wikibanga urabona ko ndo mu boss ngiye kugusinyira imiliyoni 2 hama ubyaye nuwo mwana nzomwiyandikisha ko nzoguma ndaguha ibirezo by'uwo mwana mugabo bikibanga ntuzobivuge babimenye bonsohora mu rusengero
0: aho ndavyeme nzokubikira ibanga

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

mugenzi wanje kuri iyi si niko bimeze ni wahura n'ibibazo ndetse wirukira kubibwira umuntu aho kuza ugenda upfuka musenga imana uyereka ibibazo byawe izo gutabara nayo abantu barahinduka urashobora kubona n'umugenzi uno munsi ejo ugasanga si umugenzi wawe umugenzi mushobora kwirigwana akagutwengera ukanezererwa akagusohokana ukabona ko mwishimanye mugabo mu mwanya w'imbere ukumva ngo yaguhindutse ibyawe byose akabishyira kuri stati kumbuka ngo rukanamenye n'ahandi kugira ngo ukumbure akumara amazi mugenzi izere imana ntuze wizere umwana w'umuntu kuko umwana